kusika wa se so bi atrim se me ma me namba no nyam papa ba no na e bi papa show mo e bi so papa show mo no me generation akes

0: ena woko maina wode ko chano na maina wode ko mano ansa na wode wadie ko mo bisa ombo awu na so he se ni pa krono owo tumi wo mu ahu de se obetumi ayama enti hana hu se baby ani rade na kono bi bi chan so wa ode ni ha no ko to wa e mo aye baba
1: sasa mo se timi sana ubaye de
0: ansa na wode wo bisa dia na

0: di ko si wa mo mo akọ fixe windscreen dinna me de o si no esese ewo ho mi wa won woni tuam se ade yabo me ka bibia wa point ya se afi me lenses and I'm so me lenses wo car me de ko adwuma nu mu
1: yeah
0: I o ti se number no na makọ nti this is my lens me lens drive but o si me enye o chika nesi ho mi si na me nko me adaka me ko
1: fa
0: chale na me ko yi lenses ni fa na me che

0: atum live wo YouTube ho na wadwen kire no obetumi ede bia fa we bresem na yakenkan ede amawo misu medin ede akria buachiwa yadom wo fra mi ebi waya mejo so abusia memo akwaba ebrason yankaja enwum ejeje tua akwaba
1: ye na menu aba
0: boko de
1: ah ede nkwe kutem em papa class don see yepem so
0: eh eh yepem so di ekuro bi din
1: em papa class di sane
0: sa yepem so
1: yepem so eh ha fosia na no
0: ha ah matidi
1: yepem so
0: yepem so eh kakra kribi kakra kribi if sesa ni free na watwe twa mu mo si aka mo ho den na madru ministries eh mufi wono mo mo se da bi still no aye kan ya nutum a enyeye e wo se wa ye kefo tie yesu e wo se se obi a eye na se de se wo se otie no enka da bi a ye ten nkakra na disi ye de se ne mo si aka nya mu no enu ne ma ye bi sa se dia na akoso disi ye mo ma no a mo wo hom moden so we no mo antimi a ntwero na ama mo bo afu ana se dia pa na ekoso
1: yo ebi wai ma me nchia ene the burning issues penny for eighty and a Ghana man in a majid is a name commodian a young commodia. Tell me if you have no baha a young

0: se moto
1: da bi mi ka ya besi asem so wa na na eto even na ni eto no am kotori se o se mato a makoto ni adia azumi se ye ji atum se akoto adie wa na na oton ehe fa na na ye eto no eno no ntin koda she na sei nyamya ya aduma me ya chi omo a omo di sa aduma die ni bi mebuana omo di ehe na obehu ni se oyey private school ni omo ya chi omo a omo jira mra no omo ye prosecute omo ni ade ade no nyame mi ni mo ni se nipa ni nyina obi a ni wa invigilators ni ade ade ni nyina obi a ni oyey private school ni ba ye musa se e fa no mo free the way